0: Okay.
1: So nipa me se wudi osi abrabom na wo ko wanim na wa adwene se from to woda unru ba bia wo ko.
0: Okay.
1: Osi abrabom na wo kwa. Abrabom na osi so asase so e de ba ye. Adwuma ma wo ba ye. Abusua wo ba da mu. Unu se wo nko a ana wo ba obra. Na e won sem bi wo na se wanka se wanfa nsi no tiri mu a. San sem no so ne be nyina de ayo.
0: E be yi ho ma.
1: Ye nsem nyina na e biye so kire nipa.
0: Okay.
1: Ana nye nsem nyina so ne ka kire de oben ho. Na ima wo nya sem na se wo fi se e kire so. Na be peso unu obi be sha idea obi oben obi enka nkyere no.
0: Ka kopɛ ho ho.
1: Ko ba bi uti asesi ana wakɔ abuabo.
0: Okay.
1: Ana wakɔ afrantwo.
0: Okay.
1: Ana wakɔ tech. Uduru papa bi tiwo no atia no se agya me nimu da. But asem bi kyere me so na hye
0: me
1: se.
0: Me pɛ wadwe nkyere.
1: Ebe bua wo. That time no oni mba bi ana ode adugu anim ase.
0: Okay.
1: Oni mba bi ana ne nya asem ode atwa mpoa. Obi oben wo. Wo situation mo ya critical. Uri di din koma. Obe tu ama solution ne kama. Adawone ni benya se.
0: Obe ni nyina. Wanka solution.
1: Just leave them.
0: My sir, I come have
1: you. Enemies of progress. Enemies of progress. Those kind of people they are always right to attacking you. They don't want you to prove them.
0: Yeah. Today
1: to prove them.
0: Go over there con prove on them sanwa. Nese twa na se prove on ye ko ye ni. Ana koma pi e wo fia but mama nya disclaimer we. Misremu moa me de me number 2 jua muo me numbers no a because of Qnet asemo aye kenti mo send threat messages munya wate munya na misro weo sapa sa ade anye na be ha Ghana mabunu na ye be kan wasem na be threaten be send me madam upe say if you want to live long it's better you leave this matter alone ne ade ade na mo chro chro blebe funu so kwa bi nye munya wai ni hie mu ne pentia enye mwanu aduane wo ma mu gu traffic ase a mo di nsu ogu du di traffic mu a ewe mi be ya wo mi anhwere kafukafu na so di omo bia fa ni mu ya na me ma omo sika not because of the omo ye ntia but so mo show say omo ye bibia pa omo na aduane ntia
2: that's so
0: eti munya yi because Ghana hai one numbers na mo di send messages ni nyina we can trace you all out but I anti threats eti munyai na de moye na enye le munyai mumpe bibi pa binyo ye nyira ye mumpe jaga na kroi e ma ne nyefe maka de edikan e kire ye ho asem e beba so what send the message ni bia we just watch out for me na me kire o se minim mu enti me nka ne bebre but ene yon konkomo a ene dapunu tie fiase wa wo firi mase etimetim ene odi na sema ba o se Michael Buati wo tetre Adia Mike aye no. Adia Mike aye no. Mami. Mike your boyfriend ana. Wa chiriba. Ani wadi wa wo no. Sroni obewo, sroni obewo, ni penya wo obeyewo, sroni obewo. Yes one ana. Sanyu mo ni nto. Na wo nyi so ma. Ah, se din am just oya kura. Okay. Yan kwai. Bo mi nko mo.
3: Pacho 2016. Mammy will be a little. Timina, I'm a woman, Jansen, who to Yamaka.
0: Away.
3: Tafo.
0: Adiana Bayer.
3: Won a buyer.
0: Oh, okay, near Boom Bay.
3: A moose team.
0: A moose team. And you see where?
3: Toast.
0: Ah, toast aboom. Yo. And one number will be a dasso.
3: Okay, mammy, if you may be sitting here, and mammy.
0: Mammy, moo. Yo. Young quiet.
3: Ntimi na na me wuro ne njanzi mu otu amika. Na mbuo bo sika no na mechi bebe ka chere se na tamfo besu otu kwan. Nti wo petreta no. Ntimi ka chere se 2000 na mo na
0: mbuo. Bigi se nya ke net asem ne na usande be kozo mu tata me.
3: Ba shi wele.
0: Okay. Yan kwai.
3: Na mko yi 2000 na ma am. Mu wo petreta no kwa na me nya ama no. Na me nya no ka chere me se 2016 na min sabe kamisika.
0: Mpacho wo. Na danfu bi na etu kwan no no be bobosi awo ho dia ma na danfu.
3: Ni mi ni mo ban. Ona ye mi nwa ne oben pa.
0: Okay. Oba na be ma.
3: Be ma. wokoye no wono oni ni din komo e do oni ni din komo
0: 3000 no odibo mu ma no ana se
3: 2000
0: Ghana cedis
3: wo pe 3000 me nya 3000 me nya 2000
0: okay
3: nti means kanam de ba ba ye container 2024 yi ana na adwe ba no so so de misike ba wo de 20 million no ene fun ana aba na me se me mpe 2016 no me diskane kwa wako ye container na aje se sika nti me nye na mi nya no support so boy na e na down fun no se me man man kan sa me me kan sa nke go pipa wo so ma nya we se sika na ekodi wan ya na ATS wo ka chen se we do 2016 na me sa be ka mi sika se nko ka chen sa afia anka mi ni mpisha ya nke be re be sheshe
0: awu he na nko mo di chim fei asa kwa odi mi ko be nku ma kwa fa fa sa me njaze wo wo se wo bra odi wa chi na wo na odi na chi
3: wo na di mi ma chi
0: wo na wa chi ba
3: ka chan
0: e na na danfo pe sika tu kwa e wo ko ko be so
3: ka chan ni mi mi an ni
0: ana wo ni ane ba ho se na danfo pe sika tu kwa enti ma
3: sika so tu kwa
0: ana wo ya 2000 Ghana cedis de ma no
3: 2016
0: wo di sika na ma no de asem na ka chere no
3: mi mi an ka chere mi so ko du ya wo di mi sika be ma no o ma ni ni wan ya tinje case ni ko ye no mi so sika nka mi ye container am ye container to ma di ho
0: e ti ni kwa kwa ne se ya wo
3: ne kwa kwa ne se they say one person watch me say 20 million na no dem sika sika no beba am no dey for 10 years ni
0: na nga o person
3: ni petan 10 tan
0: o ba 100 million
3: me ba chance
0: titi sika no
3: me ba chance
0: adent ya chere me mu
3: ba cho di enti am me 10000 ni say sika no kam di ko ye container and e be 120 e be 100 enti mi ye wo nya
0: sika o dey share wo ni ana sese sika me dey bo obusian yi me dey kwa kwa ye container o na o ba ba je enti me sra wo mi unim se sika no me eda asem so wo ka kire no
3: mi nwa na ka kire se 2016 na me sabe ka mi sika 2016 na ka mi sika ne kwa kwaye container
0: mm
3: nto mu numu na mo sika na che sika sa sika na me kwa kwaye container nto mu nyem ko container ma
0: nte se container ne ese
3: de ba cho 100 million
0: da ben na wo di sika ne bere wo
3: pa cho
0: 2024
3: o di sika ne bai 2000 ne ba na me se me nye sika na kam di kwa kwa ye container ti sika mi so ana mi ame ma mi si me ne me me chi ba na jima na danfo ti e mo ma fe ti afu ne 2025 na kam di case ni ba ha ma sho me ni ma o mu nka wo hwe na ye so ma ma bi se sika no o mu amu nye mi container o mu so mu ntu ye sika no ti 2 years ni na me se me dem ja se me ba ba bi da ye sika he fe me dem o mu ko mi si mi so because of says kan enti mi nye omo de ma de be ma me back ya ka 2016 na na mi saka mi sika
0: well ke famenante ye koy hwehwe be ma kro no Michael Boatin to nkra ma no ne ka chere ne se de akoni
3: kwabna Boatin
0: mame wani ambe sa to nkra
3: kwabna Boatin
0: hm
3: unya me ko ne ti hen sika no afi de wo se ka chere se meme ne wanye nkra ta wo beji akono ka chem se bidi ATS na 10 years and sana di musika ma me wa anka ne sa wo ka chem se 2016 na wo kodru ya wo be di musika me ma me so wo ka chem se nke bidi afia anka me mfa ma no ana anka me ne be ye nkrata asem ten krata asem ama so a wo no ama krata asem na ama so wo ka chem se 2016 na me sabe ka musika wa anka chem se bidi afi ana mfie wo twe se se mfie dunie mfie dunie enti sika ne de menye enya de se magye enya de se magye a wo ka bi ma no so wo nim sai sana nka be ya nka ye nkra tasem ke ye nkra tasem enti me no menye mfie mienu aba be ka wan mfie dunie nya de sika ne magye nya de se sika ne magye nya de se sika ne magye wo ko teacher training enche enso mo sole amuna mo ko mo si abantu market yam sika na 10 years ni no na wudi ni sana ene wudi ame
0: de ya de for mo je sai
2: sika na
0: shi se se mo je sai
2: sika no ashi
3: mi ndo mo je mpo amu so la amu na de bia mo ko eyi sa abantu market yam wo wet na fie mi mi de ndem sika na nyina ba bia gina wo wudi ndem da wo si abantu market yam mi de ndem sika na nyina ba bia gina de wo je sika man wo ko no wa wo sika na ne bedie no 10 years ni sa na ne di
0: ke woni wana ah well be ma no ye di kan friend na kasa ama
4: Ebi ebetimi aba sa wodi bibia kan ho ama wunua no so ofa ma. ene bia wonu ana kanse se wodu 20 million ma ti sane pa na wonu andi sika na ma no no wase ne kan na di komo e beti mi abasa
3: mpa choni pa mi nyam na nkasa ne ne kasa ada wonu
5: ne ne nkasa
3: ada bi na me ne kasa ai
5: no se ne ne kasa ai ne ka den mo chana ze no we ne we ma mi
3: one day
1: se se no we no baba ye nyina no Nyani pano woni nua no asem.
5: Oni
1: nua no na ka nyama no.
5: Oni na sika.
1: Ose ni nua no, o ka je ni nua.
5: O top pressure ma woni ano na se waje bibia, o ba ka kwaje aba. What you say? Okay, na no asem woni ne kasa ye no. Ya mo ana mo mfa betum ne ya mo because ene ina ho. Ya na de bia me kasa ansa no bi be dware support ne sem na. Ade nsu agu ne ho. Asha na taade afri ni fie. Afuka hwa he na fi ba ha
3: maase
5: atimatim na odi na sem beba no na yade ehia no obi an ya sem na bi anya de ehia de but ye hwe ne de akwa dwindwin mu pa enani papiti sa ene da wa ye ni ni se ena big mama kan no enen krata sem de hu hia o woni wukunu kwa na akwato asase abaha ba me ka bo modin se nya Mr and Mrs na wo so Wusika won bi nkwa na sa won na ekwade a Mr and Mrs nye wudi wudi unis boafo abigail danso hwan na wudi aka ho John Owusu and abigail danso eno na lawyer somu a wonya bi aka ma wo but say very ignorant of the law na ye say oh Minia, where there's a minia, me wa broche kwa na me disika breno. We see it away, was a mini bi. Cement a motor away, was a mini bi. Na mi jini di intimidi maano. Ebi ani. Mia minia, en waba mobe pobo siya lenke niya samdi ya gebe pede TV so. Nansu di ochre muni se 10 years ni, 2000 die. Misaji ni uro nwe enye ye. Mumpe bi brinka wana ade mami ya die nanka mi di yono. Mi inti mi fanyo. Wo wadri yo se Eric. Betna se ne nkọ. What do you say? Mi pese mi hu because ma me no. Mi mi momu de ye mi anka magye. Mi nyae mane nka. Sa 10 years ni waje mi 2000. Na ache, mi ne wanye nkrata de. Na arenti da phone no wan so phone, obi kwa na iPhone. Na ka valuable. U betimi aton wate.
1: Ene na kire se onye nipa ni onye nyibirfo. Sanu ne chere sa baya no to wonu onye ni berefo
5: on
1: say sa wodi gold na to so kro ampe open container that time na sika be twen na ye revise se open container abaya te tie ne mawiram that time seven producer money susum na so uni ma bra bo boy onya sa 20,000 no it is sa 2000 ya no form onya ye no o so de ho
5: 20,000
1: yeah 2000 ya no form no so ko ja impose seven producer o de ne ho na kwa chima wo brei se obi na de che na obere ti so de sense ka na ma ma na e de wako du pempensu obi na se wo de ba o so ompe hwe we si fie kra to so ompe ye ne container ma no that's all
5: ndin ke no anu no e be man voice na ready ya yenko ti ma pesa me tena no asem na me hwe de o kai na me hwa de e de mu ana enem de ya ene ne de ne che se ne no sa na e be ye enti bra ma me mra me nyu adwen kire wa ahoma no so 03220 8 waba ani efano to so ni enkwai Frankis dabi yanya na nkasa ti enkwa homa no so ne ne nkasa
6: hello
5: now what to say
6: yanya do boko na so Hello.
5: Macho, who ni mafia?
6: Efia. Ame pacho mai.
5: Who di ano nom pacho?
6: Mi ni mudi nechi.
5: Nese ma ame ba ku papa ba ku asem neke.
6: Me pacho mai ma ame ba ku papa ba ku asem neke.
5: Yo efia si o asem bi kachre efia kachre no.
3: Michael.
6: Yeah.
3: Me efia ni.
6: Okay.
3: O benjira efe.
6: Ah, alright.
3: Sisi kana beji kuma ojesi no. Ene de wo bi wono aka kire mi sey anyankrata asem no wo be gi no sa na aka kire mi wo ka kire mi sey wo koduri ya ho sika de mu odu wo koduri ya ni first page payment wo ji ama me pe kan yo wan kan chem se bi afi an en fie wo twan san odi sika abre me
6: hello
3: enti me di wan ben shira fm
6: yeah hello
0: no kasere no eno na hia
6: hello
3: sika no wa wo ni se ma me aduan no ton chance na na me gugu ti sika na me bua bua no da ko ye me container na me bua bua sika na no da ko ye me container na ma me tam ma no sika kwa no pa bro sa me na me nya
6: hello
3: nti wo kwa ni ni pa ni ni din ko mo
0: enti ne kura ne se
3: me kura kura ne se me pe sika no sika no so me so container na na me hia cause of some sense me so sika me sika ni ti me nya hwe ma me
0: Michael kasa e wa wie
6: we ma me dash no a chef from the chief na me chemo na wie ni na se me nua no in the free ma me ba ko ba ko so e be kwa na se nka me ka bibi ka bi na nka ni pa na kwa dis kana man abros do open so ba ni kwe e wu na se me nua no sika se e ji obi do ka o sla wo de ma na mu na so e de ma ni pa na be dis kana me na me nua no so I se me na o dis kana ma me in net ni pa na be dis na e se bi ha ma me ba ko na me ka so se ni e tu kwai but o pisa akara to no how de